0: Hát szit nuog mi chit ki goi na ka chi ta che go mi ni ga na sta che ga ya go am shu ni ga ta ma ni gi ta u yak yu ga mi ta ki ta ba ta ko as ki ni pi i ga ti ta de ba chi chi ga ti yu ko to ho ga sit no go ti ga to ski chi gi wit no ko ho ti mo ne shu ni awa na ki spin ki no ti wi chi ha o kamiko a ya go am shu ni ki si ta wi chi hi wi chi gi sta wa us ki di si is ko ti ta ga sit na ma ta ni ki ga ga ta pi ni gi tan to ga to ski wi na ga ya chi kamikonorth.com/careers
1: Ago sa sa mi numisa, wigi sa astio wa nuska gisi gake. O sampo gumi suiti go statise, ki sa astio mu ta province. Ego Environment Canada hui, eti dita mo gia gumi ga wisi, ki sa astio goma. Ago sa mi isi stomita nao tatise gisi bui, ko sampo gumi suita. Ego ani alerts ki tui tigmana, ego tiena mina Meadow Lake, Lloyd Minster, ego sawano hiti gisi. North Battleford, Prince Albert, Saskatoon, you go Regina. You go see me, you go TP again. You go here, go on ma. Kisi ka so tawo yek. No so go we ask so tawo yek. You go me na. You ita tis to go ni go yek. You pa pa go ma so to. You go here we ga kis we up ma. You go tio ma. Is go we ni ge politicians ki tatus ki tsik. You go to ma Saskatoon. We pa tis we do ta ga tsna mo gita. Aya, misiwa kami ni manigi siri hati. Iko tiyan na ma-legislator. Napiwa ka ni politicians hiti itsik. Iko ni mini wisto ako titaya ako wito abo ko tapo tita itsik. Aspino ko 1912. Iko na ma-legislator speaker ni Todd Gowdy siri kaso. Ito ito ko ni midirita. Iko ito katawa iko hita sta itsik. Gowdy o ito anigi isko ako ito wito abo tatagi. Key Lake Mill, MacArthur Uranium Mine, Key Lake, MacArthur River. Disruptions mana ni isi gata ko. Yego isu utsa nama bridge nama. Yego kuti pine house. Yego hito mina ne kameko. Kigo waya waya o yego ta titiso. Titisa osita tsi ko tagmiska no. Yego ane ge highway officials. Yego ane ge gatsi ati gisi ta tsi nti smooth stone bridge. Yego miso mina muda yego tsu isa gisi nama pmedagan si gipagiti. Yego tde nama Saskatooniti gi. Semakan segi segi wis temah segi kon mia pisah segi dah kan niat nih takuti. Iku tom RM takuti ya Coleman Park. Semakan segi tu segi kon nama medagan. Imi istip miti segat tepah gitu. Iku kon nama medagan mudu kedoce. Mudu tu segotin. Iku kon naga pempat istat. Mudu nanti oce suwi segisen. Iku es segau gie pemigas tau kan tap medagan ni gie gua kau ya tsebui kuti. Iko mi sumina dis nogum tagi ka ki hoki wak. Iko tiu ma Saskatchewan Provincial Park. Iko isi ka iko tatu pahigit. Iko ano iko tiga ka ka ki hokiit. Iko ano ma Provincial Park. Iko tano ma National Trails Day isi di gata ko. Iko spiyon tamati tano egiya ko June 6th. Iko ano Park Minister Alana Ross. Iko timi dasi iko tano ma trail ita tapamot ita wag. Tawa pa tagi waya. Ano tso maganipi. Ay ko ito, migo amintan togut spetlat na kawihitsat na. Itaman na ka, kadawat naman kichichi sa finger licking good kitu itse yago KFC. Yagun din niya tsik family bucket meals kisa di hata ko. Mitat niyo sap, agot siya na niyo sapan niya. Igo tayo maman sigatigi. Iko amin iko tamina napatsago sa hasti wa salads minani higi sa digat ako. Iko aminan na mag-gravy. Iko si, iko doon sta hiya yawag iko ito kakita huyak ito mitsun. Ako at sigis mong kita po ko mitsun. Iko anong mukikagigot si tanan na ma famous chicken sandwich higi sa digat ako. Iko aminan na big crunch. Ako at siya na twister. Iko aminan na KFC tenders higi sa digat ako. Ego si kigisa mi dumitso ni gota. Ego mo da gota kiwa ego so mi gisa wigistin. 11 herbs and spices mani abat si tatsi ki gota. Ego anas pino tso 1970s kakita ego tigawa ya hito tito. Ago at si oma mamahtawa pa tisaga ni gaginto tisaga ni kuti. Ako si tapo ka ni kuti gantogi pizza naman Northern KLC Restaurants. Iko to huma la ranch, iko amin na lalash.